0: Abin mo kurukwan.
1: Tuta, gawin na anak ko. O buti ko di siya gawin na nasagapin. Ako ay siti.
0: Iyara, tagdunan mo. Kano din ang wadura manusia getoran oras. Dotoran tadang binatang makin poporo to deidip dang pinitinado.
2: Jagareh pebresi sungi ato piin puun pengidip.

0: nun ka talang dyan ang ano ko ahado to gutaga.
1: O dahil. Ayun na, kuha mo lodi. Nagtaka-taka nun ito. Kadota tayo, mupo alam. Ungay ka. Kan haunan, amin ko lang tinapagkuin mo. Ati kita, karangan ba? Wah, picnic ka dyan pala hinan.
2: Kadya mo tagu hataga.
1: Anan talang, ayun na pala. Binusipon nga banyak to. Eh kan ha, nilisan ba? Kaya pala lo, pala ungay ba? Halong na. Palingkat na lah, paling ku itu kerja ke blok malam. Jadi aku kudu malam, hari ku tidur.
2: So,
1: asal aku dah ngai, siapa ni ngom? Saya ukur dah lah, apa?

0: noh na tuanan.
1: Noh na tuanan. Purasana na talong nagkring.
2: Di ka kayo nang nagkring at
0: Si Gino na haminti ke taran manok penguinan na nagkring. Inapaya ka jipa. Inalulu ka jila ho.
2: Hindi lang na Jerry.
3: Ako eh. Jerry Wan.
4: Kelenghi.
3: Radio.
4: Kaya.
5: Okay, masa nga daw mani tamlim na naji lagu ala kanan Christopher Kelly ihati pekuli baya nusi teguna tu lagu nang kiri itam pala 46 minit pukul naji nga daw. Dalam hut ini aku sang basa kata ala nang membake tami hati kitan uban. Sengga daw mani tamlim na nun kado abo jaka pekimat tua nunan. Ngetiwet adang bilun ani na aketa kenat ini. Okay, sengga mani kita na lau matai aji kataka ngejeloh segmen dahok tamado ane. Jadi kerana aku sengkeritam perlu pejoh peji alam segmen dengah keliah.

0: pangalan.
1: Tinapuyok na papanakipuno,
0: umatalok
1: ang bawang
0: angin.
1: Ay parang hubong ang
0: ilitling
1: ka. Tinapuyok na palabang

0: Oh, si Nok Mel. Seba ni nga, anak mo jika. Ida ka ni ka mo taro ng irabo.
1: Tana na ga. Asa mo rabo tiya, puha na mo nam.
0: Si Nok Mel. Dua beninga ay. Anak mo bruma bisiko ng oran. Di taro ng iyo borangar ka.
1: Tana na ga. Nang pun brawan ga dudupnya. Puha na riya asa mo nam.
0: Oh, si Nok Mel.
2: Oh, yoni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai mutak tu ya. Protek de telepon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyu de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

Anuting asuwa 2006, Rami Mansang Commerce International Merchant Bankers Berhad CIMB Group nga anja opis CIMB Bank Adi Sepungas dokuka beda yang amat berhormat Datuk Sri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Biman sangati keren tibaran perbankan Adi Dua Baga di Malaysia ati kena operasi nga taruh entiti bas ana ina CIMB Investment Bank, CIMB Bank nga CIMB Islamik nga slogan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bergerak nga teban suwa 2004 adi teban ka proses penggabungan ka pengambil alihan bergas 2.5 bilion ringgit saman nga company broker saham Singapura ani ina GK Goh saman kada Bumi Putra Commerce Bank Berhad BCB nga Southern Bank Berhad SSB. Anja opis bunga CIMB Bank dokuka di Star Hill Gallery Kuala Lumpur nga yang amat berhormat Datuk Sri Abdullah jadi pelanggan sepengas adikuka account nga CIMB Bank. Ano titum sejarah harus unsur seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Anjara ko from time sa mga Robin Chilay Makat bo yan barangan di sa mga idiot na galap at ikas nga hiyat na pinyo paso per gabi tulaga drum system pengurusan index pinyo ka isa box APIMS yan di Ribo Office abong tarot na is di ki adigdaat ng agipat kawasan di Sarawak adi record taka sabak adi raro de sehat anay na Sarawak agipat di ki Serian adi skasen bigatung 275 doktor nak bedah Semarahan 200 Tarpuju ke Kuching 205 Sri Aman 202 anina ditaka di de raru de sehat kas dia.

0: Yananin di sama Dukoy dan segmen
1: ngayon taon. Segmen sa adingan ng rami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang bukili na kai.
2: Sa bukul peringarom, next mendua turun nyarom. Ingat dapat ng ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.